Mipaya na poli wa soma sake magali. Nabani wa wafu wa ukwam bolisho. Nafu soma tia mupaya. Namasa masa siya. Rani shaka namba epilum. Achim trok. Gana branti aya bobo arate. And then Susan and Nipa Aye, Branta Aye. See, come here, Rani.

kuta meba ewia me kasa kire wo tie arita meba mi kuta me dio na me rebrasa ni ahunam nyuma pia da siti menue meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pamba kodite si adume nafa satra wakene na subabi a wo mo bia na je abotu ma me metra wakoma ma me ne ni wakoma ni mo esan sama pen ma hini na pen ma ti anyume ma wane nye no monsa na emom ti adume ma wakoma mupu na sesun suma tabia na weni ahunya kesia wunya wenya dinina tie osori anyuma etse sai

Namu fanga kume ni namu ubadi na kupwa chini. Oya mabrumu fani watoto. Jamii sisi ni kuchefu na natoa yansuluzo.

Yamakuman, so Yamatramua, Yanahasan, what that's the town. Ah, the Pasa, the man is wrong. The Pasa, the man is your mind. God of hearts. Kwame nam yesom me baza me wona me baza me jano aya me yo sauri tiyanyu me na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani se fo sa wo tiyanyu me na tete wa bi kwa yesu kristo wa ke me ja e wura nyumu ni mu nyumu ni mu tumi ni pani se fo

0: Enenei, ni ameka chirana sama. Obi amera na swasi tia menenei. Brauma si manyame, wani mni aya manema. Hey, ni awaka jina nse, mua maswa mune swamre. Amu koni aribu anu, mumra minchei na mesiyamu. Na mema mua hume, ewa yesi.
1: Hey, eradi bibi yamye.
0: Edi ene hiyawa.
1: Hey, bibi pa.
0: I'm ready to be a man.